0: back with a thud. Man, stop.
1: Rakita, sa tako sa utujo, point sa bilan.